0: nege kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chan fanfe sere yawla okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahato marabaka ka jateula ukraine ka kenyani jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana ye la jere kenedo sigi bi Kiev usinfe urup kawi uka demen la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nintunye anga kuno funi de kenenyi ba kuruba ye ofise fesili bena nyinko ikon tumeka afu nyana chugumina bakuruba ula ako malila muko muga ani nani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibridon kele dugu segu marala jamana chamanchi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadon ula defe
2: jati bintu kuna funya ula karinyo nyaw temena che marfatigu ni donso de che folo seria do ka fola ko manka mu madala shu chamanche ya fanfe ni ka damne ko kura ye sibri donso goma ko jetke wale kebra o kelin ko ka wele bla u ka mau ma shofe seria u ka fola alibi ko civil mu wan nani nyu gonde fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so butigi u ni donso daga yoro jeni u be soro ka da kan ko ko fede fintigi la ka unana u demen ame wati mena ko sisa dugudon be sutra lula wa umu ka siranya dugu ka kenyani wale anyi o de la u be kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni ya san chamanyi ka kenyani uka kuna ni anka kuna fonia soro lonyi tuma be che marfatigu be bindugudon.

0: o de fɛ k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalannaw bɛɛ de bɛnnen don fɛn kelen kan ko walasa ka bɛɛ koron ka taa sira kelen fɛ o kuma in tɛ se ka kɛ ka daa kan jamanaw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ kalanw cogoyaw tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔ kalan mali la yan ani dɔgɔtɔrɔ kalan faransi u bien etats-unis olu tɛ kɛ cogoya kelenw ye an bɛɛ tɛna se k'an sigi ka bɛn fɛn dɔ la ka to k'o fɔ adamadenw ye ko walasa an be se ka bɛɛ koron ka taa o sira fɛ cogo min n'o o tɛ se ka kɛ ka daa kan dɔ hakili na dɔ ni sigi k'i miiri ko an min bɛ ka kɛ o man ɲi ani tɛ se ka kɛ hali ni dɔw bɛnna janfa dɔ kan a mana kɛ cogo cogo o janfa ye mina ɲɛ dɔn o de kama k'a fɔ ko ebola ko nunu ko fɛn dilannenw de do walasa ka mɔgɔw koron ka taa o si tɛ
1: ni
0: adamadenya yɛrɛ n b'a fɔ nature yɛrɛ cogoya yɛrɛ do i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min ka tɛmɛ
1: o faamuyara docteur Diallo Tony an ye an bi kuma di lamɛnbaga fila ma ta ka bɔ Tamba an sumana Danbagate a bɛ cogo di kɔni basi tira an sumana kɔni tulo bɛ na
2: n tulo b'i la kosɛbɛ basi foyi tɛ na
1: yan ayi danse Usman Konta o ka bɔ Bobo Dioula so ni yan tuma.
3: Nse
1: i danse an sumana an bi fɔlɛra i bɔra ka docteur Diallo lamɛn e tun be maw cɛma minnu tun sigalen bɛ kosɛbɛ i ka hakilina na yɛrɛ i ko a bana minnu kuma fɔra a ka kɛ ebola ye a ka kɛ korona bana ye ko e ma deli ka mɔgɔ ye min banamagatɔ ye bana ni bi o min na namu
2: kosɛbɛ mai sagana ne kun tɛ se k'a fɔ ko bana ye tiɲɛ taarɔ ko bana tɛ kɛ a tɛ kɛlɛ bari ne kɔni ma se ka dalilu jɛlen de sɔrɔ bana na k'a fɔ ko ni mɔgɔ de tun banara a kɛnɛyara ne n'a barola k'a fɔ ko ni a tun bɛ ne la tiɲɛ la a ye minɛ tuma min n lahalaya n ye n yɛrɛya min kɔnɔ n ma deli ka n yɛrɛyɔ kɔnɔ o b'a yira na ko tiɲɛ don bana min bɛ fɔla a tun ye n minɛ n ma mɔgɔ sɔrɔ min b'o fɔ wa n ma mɔgɔ fana sɔrɔ min ko ko ale y'o mɔgɔ ye walima a n'a barola n nu ma deli k'a ye fana min b'a fɔ
1: an bɛ segin ma Usman.
2: Min b'a fɔ ko a ye na mɔgɔ fatu.
1: Ɛ kɛ to an bɛ segin ma Usman Konta o. Usman Konta o kɔni tulo bɛ na.
3: Oui allo.
1: Usman Konta o i bɔra ka namu n tulo bira i bɔra ka an sumana Danbagate lamɛn e ko i bɛ a misali dɔ kɛra e ɲɛna ni o ye kanjabana ye a min tun poyira Burkina Faso a kɛra mɔgɔ caman sababu ye namu.
3: Oui, moi, je suis un peu comme le docteur Nimfo Falati, il est le banc pour la garde de Nkoujou. Donc, il y a un point de presse pour Banamala, la cour à Fangata. Il y a un en 1972-73. Et Ménédit ni Koufana de l'Anfé, Diamala, qu'on a eu là. Mais à Burkina, Mali, Niger, à Djougou, Djougou, ça va ne pas être. Demain, c'est là qu'on a eu pour temps. Ami Frandé, qui a un gars, qui a un bien, qui a un Touroui, qui a un Côte d'Ivoire, Mali, qui a un Algérie, qui a un banan, qui a un Diamala, qui a un Diamala, qui a un Diamala, qui a un San bɛna foro dɔ la sisan ka se foro dɔ la. Allo.
1: Namu an tulo b'i la.
3: Allo.
1: An tulo b'i la.
3: Ok d'accord. D'accord san bɛna foro dɔ la ka se foro dɔ la o. San bɛna e ka foro la ka ne ka foro la sisan sigi a tɛ o ma. Mali ta dogo ɛseke diɲɛ na mɔgɔ bɛ se ka taa bana ta ka bila adamadenw na pourquoi. Sida ye tubabuw faga a ye farafin faga. Polonais ye tubabuw faga a ye farafin faga. Ala ma se anw de ma caman yan yɔrɔ la. Ne yɛrɛ ka balima caman tora ko rafisi bana na yɔrɔ la. Ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn an ka fɔ dɔrɔn an ka dugawu kɛ Ala ka ko nun nɔgɔya. Mais ni ne yɛrɛ nin ka bana fana a susu min na o y'a ye Mali sanogo kɔngɔ jamana ninnu ka o ti suw don ka ɲɛ suw b'u don a ti se dɔw bilasira ka u toli sanji b'a bugɔ o ji n'o nɔgɔ bɛ ta ka taa an yɛrɛ bana ye tuguni adamadenw fɛn bɛ anw na an ka mikoro ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ dafɛn bɛɛ lajɛlen kan docteur ti gɛrɛ a bɛ se k'o témoignage kɛ ne bɛ lɔnya.
1: I ni ce o hakilina na an sumana Danbagate.
2: Kosɛbɛ ale ye min fɔ tiɲɛ don ale y'a dalilu dɔ ye mɛ ne la miiri la na kunu mesaji yɛrɛ kɔnɔ n ye ɲininkali fɔlɔ gurupuladenw dɛma n kuma ko n'a ye sɔrɔ mɔgɔ delila ka a dalilu jɛlen sɔrɔ i tigi kan bɔ kunnasiri la mɛ ne kɔni ma se k'a ye a b'o bana min fɔla o t'a a yira an na k'a fɔ ko anw bɛ girin ka da nin bana fɔlen ninnu la tɛntɛn sida bɛ kɛlen o sida bɛ kɛlen ka san jan mɛ o kɔni an bɛ dalen wala ko o ye bana ye o bɛ kɛlen parce que an ye dalilu ye a la wa dalilu fana bɛ sɔrɔ yira ka an na mɛ nin bana fasugu ni nin bɛ kɛlen k'a yira jamanadenw la a tiɲɛ don ka dalilu yiriw la jɛlen nin bana kofɔlen nin min bɛ fɔla a bɛ kɛlɛ mɛ k'a fɔ ila jamana kɔnɔ ko ni ɲɔgɔn surtu kɔsɛri senegal yan senegal jamana ye jamana ka bon mɛ o bɛɛ jamana ba tɛ k'a fɔ ko don o don ko bana bɛ mɔgɔ kɛmɛ saba faga mɔgɔ kɛmɛ fila faga k'a fɔ e ma deli ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko na mɔgɔ b'o
1: jatigiw bɛ RD Congo lo kan RD Congo waga tɛmɛlen don senegal ka a jama a kɛ tɛmɛna senegal ta kan.
2: nde misali de ta coronavirus la mais erde Congo ta tin ka barobo kan kosobe ka foko e ajera mo ba majama wari yoro ka janyogona
1: nale
2: koni ko kaya dalilu jelen soro a waye kuna siri bolen an fana na mbe dala ka foko bana be kele an ban janto an yeroko
1: jatika ini che wa klino ini che ka fam yalila docteur Diallo bi ato dafa anye o ban se nyinga li flanana docteur Diallo konit lobna Abouakar Sangare Kabo, Côte d'Ivoire, Diamanana, Akany Ngali Sinsilembo Lokan, Ako Ebola Folo Mintoukera, R de Congo Diamanana, Atu Forako, Kongo Soro, Le Tia Sababouye, Ako Asukura Insisa, Ale Soro Ramoufe.
0: Ali Sukura, Ofene, Kongo Soro, Le Sababouye, Antna Foko Sukura, Rebo Kadro, Kabaka, Asuku, Ndone Mokakoro, Ebola, Ebola Banakisen. Suguya nani nero ni amba fama na farakana ko sushi o suguya follow mi ndone no ko sebe o sushi zaire de orek mi nga koro nani kurai na amba fama ko bundi bugio ale ku ndone no fene me ale banan ale mancha nya ko to mi ni banan nu o chama me soro baka une fe a banakisa de baka una ate fenke olula kumalola meni a bora bakana ka yele mara marina abena ni bana ani arma do musoro ka to ka yele ma yele ma nyokon fe o de bena ni bana wala nkatalie buni bu yo mi men fita a done no ka koro iwa ni afo a sushi sudan fe na done no to mi iwa fo sushi restom fe na done no to mi abe shi ka ke u bana u mi ne to ya u te kelenye a dugu ya u te kelenye ami u fura kele chogo u te kelenye doni faran fasia doni mi se ka ke u lu ni nyokon che na a bebe bana kele neke a bana bebe wele Ebola fene aboko minye dukon nata din nani mi se ka ke dukono me din doka jan doka surun do jele no do fine no u chogo u te kelenye chogo bana kise mounu fene be o chogo a kele nela
1: doka suma doka teli doka farido sumaleno
0: awo
1: o yoro famyara ami segima Amadou Al-Bashirou ye Allah soro imi nyantuma kemboro avec chogodi
0: ne bay ay basque te afore le foka boro tay ni baranyo ngombe la gele
1: e foli jarangé e ko bika babu bi akli jigi kunu ka babu ka min to be e bro waranga tali ko ka e ko ni beye farafindo yere le ka ko e oti o akli ti son fin do ma chendo ma tumadora
0: ay ko so be nya fote ni erde kongo ka e bula ko nyini don anya ye kuma chama abuli adote mna la gine ina fo kurna virus ire te na gine kuma to kuma ne amba ye kuma chama anga maraba bi degre do jira ana ani anga doktoron no don uba ko ko anga ni rakor si wali adoma don anga ani relu tu ulu respecte ubu hakem inu foin danoro ra anti songa dan yenno don amba ko e ko mogo bi ikanu fembla ifa finwa no ko fara sin fawa don ko ba ko kan an ke ko safa na an an ke don ne ele mo mi admin sala ere ne ne tara do sanga na blanc lu ko no din fla ne mo mi nana ni o yi ne ke te kuma din tamashin de don o bi yele ra ko so ka fo ko ke yele ra ko to bu hakli e ke te ko to bu ka bana ko american ya la ben ko ka chino bu na ko o ni ko na ba an sara o yi to ko de ko u ba fo ko ni mo ko dan sara ko est ce ko an ya su do e ka yewa an ga jama nan na ko est ce ko ke lo wa ko na ya soro ka foko ni bana ne bisiga mo faka ko antu muna ya tumuna biende akumuna min kana ko antu
1: muna tiembe ba
0: don uran gobna anga maraba ina fo furba yoro dora ko degre dota ko ni bide ka kazne di do ka soro ka do yoro na ibita kazne sirla soro yoro ra wati kazne sirla kiara tikana jamana ere nyama o miliar ni miliar ulu do kazge ko dafe me anana ke on s'en fout ko ni i do to yoro na tenga i mako yoro na gaba il kazne ni sa me ni ya do nga banka do i do jamana kema i boto do riba fi ali ki jam pala do na nyon na ba de do mura ni kon bolo dro e ne se ka faida men di akura ne am fara fun sona ka lon ko ni de fu bani ko aba anyere ra do am solution chama soro anga ni sa chugo ya na meni amma donko banane ba an yere la na ya mi ko abanga marba wala ko be abu faraja wala da ka nya si amma
1: don
0: kana wati bela gelena ni ko model no ibaye abu wala ngata fuka ta da mante me don a sadire a choko mai
1: ni ta
0: tro wati dora
1: ini cewa klinana Amadou Al-Bashirou adama klibali ye an la sara adama ini yantuma
0: ndi fo ga rashi da nan da group bela dele
1: foli diaranye eko eka aklinana fere bimbe ode eka wakati gbelen fere sigi e air de congo kren kren yara couvre feu
4: Voilà, ne boule wole ni fo ya de kufu fesi ni gaba ka mo to ikire na ka tere ka bala de tama la de kunu ni be da bla ka da sali ku yi wa ka da tulungu ya ka da organ tradition su su na de se ka mo ke na fla ha mo ke na tama la de ro ke ka be interdit de mara kono ka ba ni be do mbara ro din ni bara ro pa de ro ka ma si ni be ko na ni be se ka mo kontrole ja mo be mo mo na lu ka ta ka po mo che la ka na na dia to contaminé non de no te ne ma fre bre si de ja mo ko yi
1: o fam ya re ni cha klena na docteur Diallo. Docteur Diallo?
5: Oui.
1: I bora sanka Adama Koulibaly la main ferora akoka wakati gwelen fere siki krenkere niara couvre-feu yala efe obiseka ke fere doye ka banayi bafaka doniwa ba unanya jatimine oui. Erde Congo jamana wakale no takama manoko akono minye farafina chake dami jole no bolo chifro kukuna alenye maka dantike lura aka gwele ka takama ke sirami ikan ibiseka takama lerif la kono Erde Congo fandofe ibiseka tliba akono yala ubeti gwele ya doye wakati gwele mfere sigili ibiseka ke fere doye wa
5: ni mbana kerenyerene na ebola la wakati gelen fere sigili ina fo kuru fe ote fere ye ka banayi ume ina fo jen fere nani kene ya tomba ya fo tukubi fere minu mefo mgo e oe ugu hakili to uire la ni bana tamasyen ira mgo mina atisi ya uli ka kene ya tukila mgo sekere seke seke luka ke wala sa akadoni asoro o banado wali mani ote fere obi seka tike chukumi wala sa a masuru na mogo obi seka kisi chukumi ani bana kana tika wala nga taka tafe note ame wakati mina eko sisa kuburu fete ni solution ye ame wakati mina eko sisa
1: ini chwa klinana ame nga nyingali laba nyo defo lame bago ye nyingali le tengu anaka chaya bika keneka mayan kulibali kabofana aka nyingali bisisi bolo chifura yere dika amba lame ame segime
6: ne bi faga yin gale ke ebola qualité folo ni kurenga udan fraid me udan fraid me onabila umromne trot tamachin me abidon trot di ko ale banan bila walma abidon trot di korlin di walma kurado no dona eske vaccin bole do akama folo pra kerengre ne me bo me mi siga banan kele pa pasaya yin ka singa bana poini to la fra jonyo foy masoro o bana bi kele kele to djme la bana mi bole do na baga mo kele gata fe dio kono fra de la ro foy masega fra de la mi siga kele wa o te farafina ote Europe, ote Amerika, ote Chini, ote Irisi. Obese ka toko jume, owe mbana sugai. No vaksen sorla, o vaksen dilala, toko di kasoro banama ye walima, olu ya adilan toko ufrad, banata machen do toko di ufrad la. Izini jume fe, wati jume na.
1: Dr. Diallo, mayam kulibalika nyingi nga lifando, itu yo javi kaba. Dr. Diallo? Docteur Negajuru Murutira ani docteur Diallo che ambi kuma di Dramano Surama kabo Burkina Faso.
7: Maisa no anfe faratina ya na fora ko bana dona anfe yan a batulu kabla anfe ulu ba ke ni bana dona anfe yan somo yere bna kama waso a chene ke kusebe sabu ke amu gbere no na kateme pi a batuli yere fana o fana ko were dole so ebola bana ni re ab kacha ede ku ngo jamana kono ne re tum fanyi ne re kora muna ebola re kacha ede ku ngo jamana kono te na bora dole na fora ko ebola bana yani sanda mane ba me ko ebola shokora ka dotuni ni ma fila be donko tamani rebo e mulu nana nale utuma edo ko jamana le sigi chobo chodo pi ebola be ko kulon ko sugo lu kacha ora wa chobo le pi ebola a don kacha edo ko jamana kono te sabula na jati bana fle ebola na bo foko abana ko sugo abasoro ko sugo lu fe ta nya bala a don kacha edo ko jamana na ko jugo ala don an kon de min fodro ebola ni fendole e jamana munu masura mbaran be edo ko la lu kanka a fere belon de ta pour ga kana saka do lu fana fe
1: Draman sura kabo wolon koto Burkina Faso jamana na akaklina de bi dansigi bi kakenena mayan kulibali amajiga ka foko kenena taura docteur Lassina Diallo bna ngin ikangin galu jabi awni che awka tlo malora abiseka sigi kan lame anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR Musa Cham ani choro ngom tube nega karafira awya sokolento RFI mandinkan kan kuna folo bitanye awye janto awyerara

0: Ni muso kɔnɔma wara hôpital, an na jamana siyaman kɔni gouvernement ni u dɛmɛni min kɛla ani bailleur le y'an dɛmɛ na ka fɛn kɛ la taala muso kɔnɔma bɛɛ kɛ parce que den bɛɛ bɛ sɔrɔ sisan kɔrɔni soso siman kin kɔnɔ sumaya jankaro y'a la parce que sumaya jankaro tɛrɛ baa la donc ba ka jankaro nin di denyɛri ma donc ka fɛn kɛ di muso kɔnɔmal ma muso fɛn fɛn n'a wara IPN na consultation prénatale muso kɔnɔma kɔni ale bɛ fɛn kɛ le ta k'a di ma a tɛ sa na i bɛ fɛn kɛ siri i kunna o kosɔn jankaro tɛ muso kɔnɔma ma sɔrɔ i n'a ka den bɛ sɔrɔ donc sumaya jankaro tɛna la o bin na.
1: Madame Kaba, yala an ka jamanaw kɔnɔ o pikiri bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka min ta walasa k'i yɛrɛ latanga sumaya bana ma wa?
0: O pikiri so ne kɔni m'o lɔ i bɛ pikiri min ta k'a fɔ i n'i bɛ ka pikiri nin ta o kosɔn sumaya bana t'i minɛ hali ni soso k'i kin hali ni jinɔ y'i lamini nɔ hali ni fɛn kɛ t'i kunna. Ni de bana pikiri nin tara k'a fɔ ko sumaya bana t'i minɛ o pikiri su tɛ an fɛ yan fɔlɔ kɔni. Mɔlu kɔni ye bati dolu ta la min b'a kɛ n'alu bɔra jamana gbɛrɛ rɔ a t'i ye yɔrɔ mɛ n'alu nara na jamana kɔnɔ n'a kalu minna kana wara a kana juguya parce que sumaya bana ni ma deri kalu minna alu ma deri soso kali kin o kɔni prevention ye minnu bɛ bɔ yɔrɔ gbɛrɛ kana minnu ma a la kɔni anu minnu ya lalili kana mɛ gbɛngbɛngbɛngbɛn olu ye prevention de ka ko kɛ ala ko soso kana se i ma ɲamɛ kan.
1: Yala pali furakɛli bɛ se ka kɛ ni tubabu furaw dɔrɔn de ye wa dɔw ninnu fana bɛ se ka kɛ n'olu ye wa an ka farafin fura.
0: E ka lɔn an bɛɛ bɔra an ta village ta ka na capital kɔnɔ hali ne min ye nin n dɔ manina ma tɛrɛ n tɛrɛ bɛ ka n na ye a b'a fɔ ko ka kasiya sira sirabulu misɛnnin nin ni k'a tobi a kunnani a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma n'a b'a fɔ sɔrɔ ko ka kasiya sira tobi ko ka i min ka i kɔ a la. Ou bien kay wusu ala na tre ou fola mais e ka lo dotroya la danin ko le ka abafo ma ko preuve scientifique am baramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ken ni keti ne ni le ma okra ile ma o recherche ke ile ma o preuve so ka fo ni ni ni ndi ake boma an bulu ka fo ko fra sin sira bi men bi se ka mo sira ke na ka soro ni sumaya kimina de te jamamba 40 mais an ko ni bi men conseiller wole ye i bɛ se k'a matan ka ɲamɛn kan n'i do si tara k'a fɔ u bɛɛ kɔrɔ i fari man di la ka wa centre de santé la.
1: O fɛnɛ faamuyala halisa an bɛ taa ni an ka ɲiningaliw ye ɲɛ. Madame Kaba, tuma caman na an ka jamanaw kɔnɔ ni samaya donna a bɛ fɔ i kana dumunifɛn dɔw dumu dɔw b'a fɔ i kana mangoro dumu dɔw b'a fɔ fana i kana nɔnɔ min sabula k'a bɛ sumaya bana lase u ma yala a b'o cogo de la wa.
0: A ye fɔla yɔrɔ bɛɛ a ye fɔla an ka manden jamana yɔrɔ bɛɛ Afrique bɛɛ min dɔn a ye fɔla ko i kana mangoro domu parce que tun y'a le ni sama sera sumaya bana bɛ juguya mais an k'a lɔn fana ko kɔnɔbori jankoro fana bɛ juguya b'ale ni sama munna an b'a fɔla ko mangoro kɛnɛ kana domu sama rɔ parce que an k'a lɔn ni sama sera sumaya bana nin bɛ juguya ɲamɛ ka kɔnɔbori jankoro fana bɛ juguya ten parce que mikrɔbu bɛ se k'a si mangoro na an na mangoro ne la exemple ta ni n'o tɛ dumunifɛn fosi n'i da ta a domu i m'a si ta k'a ma tobi i komi mangoro i komi salade i komi tamate i komi concombre o bɛɛ dumunifɛn fɛn fɛn n'a bɛ domu ten de a tɛ tobi sama rɔ a ye fɔla olu rɔ ko k'a ma tanka munna a ye fɔla ko k'a ma tanka n'i k'a fɔ mɔgɔ min ye sisan n'i kɛra saladi damu na k'i ye safunɛ le ta k'a ko ka ban k'a masina k'u ji la sonya fila sonya saba après k'a kɛ tasa kɔnɔ k'a datu lumɔ kini cɛ a la pɔsi kini cɛ a la komi a lɔni ko mɔli tɛ se la o kɛla i komi a fɔni ɲa mɛn ka o kosɔn dolu y'a fɔla ko ka a ma tanka mankoro tɛ sumaya bana bila mɔɔ la dɛ mikrɔbu minnu bɛ si mankoro na n'i ka wulu domu olu le bɛ se ka kɔnɔbori jankoro kɔnɔdimi ni kɔnɔbori ni disanteri olu bila mɔɔ la sumaya jankoro kɔni ale ye soso le b'a la taama jankoro tɔli ni kɛnɛbaatɔli tɛ mɛ dumunifɛn fosi n'a tɛ tobi la i komi nɔnɔ n'i ka nɔnɔ ta i b'a sɔrɔ dɔrɔn k'a min a tɛ tobi la n'a ka tɛrɛ a tereteni ɲamɛ ka ubiɛn a sira yɔrɔ mɛn na a ma datun bɛrɛbɛrɛ den kɛndɛmalu k'i si a la olu bɛ se ka mikrɔbu k'a la olu bɛ se ka jankoro gbɛrɛ bila mɔɔ la mɛ u ni sumaya bana tɛ kelen di dɛ sama kɔni dɔ sumaya bana a bɛ juguya kosɛbɛ parce que jinɔlu bɛ si sosolu bɛ wara ni mɔlu min protéger jankuru be wara kosɛbɛ
1: o be faamuya la madame Jenabu Kaba an sera an ka jɛmukan ɲin kuncɛ yɔrɔ la ladilikan juman de b'i bolo ka a fɔ mɔgɔw ya o be se ka olu minnu kɛ ɲin samaya ɲin kɔnɔ wasa k'u yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
0: ɲiningali diyara ɲɛ ni mɔgɔ min koni ye a fɛ ka jankuru ni ma tanka wele ye i fini yɔrɔ mɛn ka ye nasaniya n k'a fɔ sisan soso min be jankuru tala k'a lase mɔgɔ ma a be nɔɔ le fɛ a be jinɔ le fɛ jinɔ min tɛ borila min sini yɔrɔ kelen a be o le fɛ tuma do la sɔ i b'a ye an na boni kɔfɛla rɔ pino koro na pilini ni pino do ye yɔrɔ rɔ ni ji kɛra pino kɔnɔ a be b'a kɔnɔ dɛ bɛɛ k'u lɔ pino lu denka lu tasa koron sini jinɔ b'a kɔnɔ tusa kosuw le ka kan ka evite susu ka sankɛ sigi kunna ka si yɔrɔ lasaniya musokɔnɔma le fana be wa lafa ni sankɛ be daluma purke den min sɔrɔntɔ olu ye kɛ denkɛndɛ di olu ni sumaya jankɔrɔ kana sɔrɔ ne be se kuro le fɔ
1: i ni ce kosɔbɛ madam Haja Jenabu Kaba a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
0: barka an be waati bɛrɛ
1: alamɛbaga foli belebele ye aw de ta ye a y'aw jantumu aw ka kɛnɛya la ɲɔgɔn tɛ aw ni ce dongo don kulomajɔ la ra a tulo be irifi dala nege kanye tan ani wulowula o be bamako a kanye tan ni segi o be yawunde kamerun faba la
2: bintu sise
1: lakana kokuma an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi dakunna mali la san jatigɛwale binkani kɔ kunu marabagaw ye diyagoya sokɔnɔsigi bila sen kan a mara ɲina o be dabɔ su nɛgɛ ka ɲɛ 22 ni sanga bisaba la k'a bila sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 6 la laɲini ye ka lakanafɛɛrɛw kolo giriya o yɔrɔ la hawa sira bɛ ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ sɔni dakunna kamerun jamana na mɔgɔ 3 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka 3 wɛrɛ jogi boko haram jatigɛwale kulu ka binkani do senfɛ extrême nord mara la laginɛ kunu sɔrasi 173 ɲɔgɔn de bolobola u ka baara la olu jalakiliden don k'u ye u boli u ka baaraw ɲɛkɔrɔ u cɛma komanda michel lama ale tun jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ alfa konde ka fanga dafirili la o bisimila kokura la iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la marabagaw ye sokɔnɔ diyagoya sigi kuvurfo bila sen kan kunu san mara la o bɛ daminɛ nɛgɛ ka ɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga bisaba ye fo sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 6 latigɛ ɲi bilala sen kan dɔgɔkun 2 jenim jatigiwale kulu ka binkani kɔ san sɔrasiw ka dagayɔrɔ la marabagaw ka fɔ la o laɲini ye ka lakanafɛɛrɛw kulo giriya mara ɲina hawa sira ini
3: se an wula bintu
1: aw sera latigɛ ɲi be sina latigɛ ɲi be san ni a dafe duguw bee de kun kan
3: kosɔbɛ o don latigɛ ɲi yɛrɛ tara san mara ɲɛma kolonɛl majɔr usman sangare de fɛ a be adamadenw mobiliw motow ni nɛgɛsow bɛɛ kun kan nka sɔrɔsiw ka bolimafɛnw ni jamana ɲi ci lakodɔnnenw sen tɛ latigɛ ɲi na dantigɛli sɛbɛ ɲi kɔnɔ waati jɔnjɔma fɔ a ko kuncɛ kuma kan wa u b'a fara kan ko falen be se ka don latigɛ ɲi na kuma bɛɛ ni dɔ farali a janya kan walima dɔ bɔli a janya na o kɔ marabagaw be kila ka laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u ka dɔ fara kɔlɔsiliw kan u mana sigalamɔgɔw ye u ka kunnafoni lase sɔrasiw ma u ka fɔ la latigɛ ɲi kun ye ka lakana sabati san mara la ye min jini min ye jatigɛwale binkani kɛ ni y'a dɔgɔkun 2 ye o sen fɛ kɛlɛbolo y'a lase k'olu sera ka jatigɛwalekɛla 50 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na wa u b'a da kan fɛnɛ ko sɔrasi dɔw bɔnɛna u ni na hali ni u m'olu hakɛ kelen fɔ ka fara latigɛ ɲi kan mali kɛlɛbolo ka wulikajɔw be sen na san mara la kunu an kɔrɔ u y'a lase k'u ye mugujugu fili jatigɛwale kulu caaman kan mara ɲi kɔgɔdugu n'a tilebi cɛ ko kɛra sababu ye ka cɛɛ marifatigi nunu ka kɛlɛkɛminɛw caaman tiɲɛ bintu san dugu ɲi yɛrɛ sigilen bɛ jamana ye nin kan yɔrɔ caaman ni jamana ye nima yɔrɔ ba la ka daa kan ale sira de be ta dugu caaman na i n'a fɔ bamako segu ani mɔpti utabe sira do fene do mimita Mali ni Burkina dantela
1: ini che nyefali wala awa sira Niger jamono kono kunu es jamono ka wasablun sigila Mali Burkina Faso ani Niger ka wasadin binani ani duru debe wasablun banyin kono o baro benake haklina dilie ani lanyini jonjon kelie kanyishi jekulu ni marabaha uka haklina uma malila marabaha jekulu ni moho Abdoulaye Maiga tumbe tohomala kunu Algérie jamana kono o senfe Algérie marabaha uni Mali ta ukumana uka jenyo konya sinsinika tohoma nyinkela uka wahati jan furuku deko nga politiku ko dombaha Dr. Ngolo Jarafe kuninye ben siratalindiye e jamana filanunu ni nyokonche wako abike sababuye ka dansigi Sahara ni Sahel jamana uka geleala ambalame.
4: Kadonka fo fini ni jamana flani Algérie ani Mali signe commande do gelatro ni donche signe wala ni gelatro ni donche ni ben ana petrama ka ben takabulo ni takabulo kurani au takabulo tuko irani fana Algérie gelatro ba ale ka ken ka ben ni atenoro do no ye Maroc ye o gelala nga don Mali ti ye Maroc ayer ma khoriya don sa ra o dan plikan ay wa ni frigo de Algérie Europe Mali fene ka bamrachu fene ni al katase mo Roma entre guillemets nama fuma ko opposant to ludo siglem Algérie nga donga fo Mali tara ni délégation ba demba de ani ni be to ko dogna kala ni fo ni don ludo me sranga pour que aywa fen mo ko no be wala djiku no ke Algérie ni Mali se ka fara ngonga ko tala ku chukamina aywa ni Mali de région ko nama fuma ko sali nga donga fo sali de mono fara de no ngonga no be ka baraka ni de mono sabani ka donga fo Algérie fune be ka tukune ka mani fly ni na no male na osoro atama no ya bisika nani no ya ye
1: Dr. Ngolo Jaraka kuma ka tundo politiki ko don ba ha akakuma ka tala la laisha du crefe eni nya do ko kun flanyo honi hatlina obeka chaya nega koro sigili kan bololo froba kuma ka yoro sanfe kan krenya la mo minu be muso ka nega koro sigi koro kokoro modo ani minu ba kon ni wale kon ba do ye Dr. Soare ali be bibika jola kabini samba flani mu ni tani nduru wasaka dansigi musumani ka nega koro sigila okoson neniliu ni korofoli chama de talaka nyesi ama bololo siraofe aka chesri ni denhane ya koson samba flani mugani saba aye dofara aka wale ukan nga nyinanta de fanga bunyana kateme munkama amba abayere banyefu
5: Nandai, etubero kumwa kema la bulokolika, etubero ni konana ankumowe imaju la, donge imaju do blan, ni Dr. Bo, Dr. Jack, ani Mariama Bokar. Donko ani ni imaju nge la se galontala emisyona, ore mangan do ulezi. Donk mwo kele nga imaju, mwo shokera kosewa za, mwo namuwa enginya sonira. Donko konuna na plaki do kilei, ko goran fana boraka kokuwa plaki mboi. Lakini mbule nko yende saa amfana kwa ayi antena sileke. Dongo ya soro doku nawe Portugal. Alefana kumiyaka movement damine. Kwa anji jena sasa. Ta denyon ta kafuku kwa konferansi leke nega ki nuklea. Le 20 août. Dongo konferansi anu afichi le glan kuchari jene fe. Be kafuku ambi feka la nini le 20 août yere kake yuna nasionali de lutte contre l'exclusion. Dongo kuma imbe taratile. Dongo rungina anko wola erere. Basi kanyi ya ibene baga badimba na. Ale dobi na fanyere. Kafu amtiseka usuteni jamala re me angu anima usuteni kilengele na donga nyado nga fumbo fam adege yungbefe kwenka dabla kwenka dabla kasawu ke chaman chamae kadien fitini mineki puro ka gorodo tike ka buwala anda fa fuiti denga
1: Dr. Soare ka dantigeli u alebe musumani uka nege koro sigili kele kosobe lagine halisa lagine jamana nasa nyininu besina halisa wala saka kasara to were uyoro ye dogo kun franche nyi namantun uru kutuliko o misinfe muho bisaba anisaba bonena unina o kumakan tunchayala bololo siraka sirekalu atunya jirako adin duru bonena unina kasara nyin senfe nga flalabana kaye nila ube furakeli yorola donka keneya sola amito lagine halisa mamaji dumbuya ye latiketa kunu kasurasi keme ani biulun vlani saba gen kabo surasi ya barala jamana nyema ya soko nyana bola general amara kamara deye ni latige lasi jabrani sola aka fola surasi nunu jala kilindu kuburila uka surasi ya baraw nyekoro nanko desertion sarataka Kamara, Commandant Michel Lama be surasi keme ani biwolon la ni saba ni nuchela.
6: Michel Lama tokoni akagia u foto ukari la kusebe Alpha Conde ka fanga dafri lo nila niya san loluye u fanga dafri minara Mamadi Doumbouya ye fanga la aka ugia ukan ibe Michel Lama ye ama sirilendo nkuron kise uni tafo ula mombili kononi Alpha Conde sigilenye ako wakuna foni ya kiamana aloyoro bonyara kusebe gemana nye makoro inka fanga dafri li ani aminali la sisa aleni surasi kemeni bi oranvlani flaore de genna kubwa surasi ya bara ula bago kuburila uka surasi ya bara unyekoro desertion gamana ngema kani latiga mbi sinsi lagine surasi ukunkan saria gyosi mwani nani ani mwani lulu na undekan bakurubala surasi ninu nyangiratan ube bo gamana kele bulu mbulu farra kiamma undela gamana kono misali la force spéciale iko Michel Lamayere bataillon d'infanterie do surasi u bataillon autonome des troupes aéroportées bata surasi do ani wore ufana ukani ngeni mbe fara latiga uni yeremani ukan surasi ya kunda kabini fanga da frinkera niasan loluye
1: msarata kamara kanye folio a Senegal saria sumba kolshili kitibulu ye jodi marabaha jekulu ma o mintu nye sosoli sebe ndu trato don temene ka kanye ni wasa bulun ka saria nyebla doye ka lanyini sekeseke lukulu do ka sigi a sinka wala saka musaka a fon spesio minube bila a jamana kuntigi marabaha jekulu nyema ani wasa bulun nyema ka bulu ka anka la kolshi ani ka don yoro don a bi klega nyina a saria sumba kolshi li kiti bulonko son teseka ke wasadionka asaria nyebla nyima otun saria sinyintun kokoroma dona kosobe a pastef wasadionfe
7: RFI
1: Kamerun jamana kono mogo sabanyo konde fagala Boko Haram jatike wale kuluka binkani do senfe ekstrema nor marala mogo sababere jugina wapo kutikini duru Boko Haram jatike wale kela uye ulufana jago ya mine binkani wale nyinkela sababuye ka turu dugu kalansu do fana bela tinye mara kele nyinkono lalesho dukure sere ya ula ako yere kela surode
8: Boko Haram jatige wale kela nununka binkali nkera sufe nege kanya mwa anikele ntemele nkoni sanganya bisabadiye. Jamana inkuna funindi gafi chama anisero uye odi sebentia. Uko kako kera manduri mayo sava marabolo defe. Sero badaka nko jatige wale kela nununka metaka mwa kemeduru nyogondila. Kusele ndugu kono kuye unyesin jamadaka yoro udima. Keren keren yala suku kalansu anisora sidaga. Kuboko Haram jatige wale kela uye uyoro nunu jini anika sodo ufana chama jini sero ukafola. Mwa saba kuludeka saya la kudona folo uchala surasi kili kafra oka mwa sabafana jokina anika bugutigini duru jaku ya mine ufe uko sere nununku jatige wale kela uye kumasira ufana tige umimeka gelea doni watina telefoni chula mwa nununka wale madan maluri duguma sere ukafola uko ler damadwa uko kuboko aramiye aka wale jukuke turu dugufana la kuye sanganya bisaba nyokondi keyi mugufilila kafra bulufe uncheni anifaka luka kubinkali wale kela nununtara nibalu anibaka ufana chamanye Kakenya nanga kuna funi ya soro leunye kuboko haram mwogo nununye kalandi nchama ndifana jaku ya mine ugani binkali wale nse mfe. Nga kulakana tigilama ukoni sera kenekan kajati mina uke anika lakana fero oblase nkan.
1: Mlalaisha dukure kani nyefoli udebe dansigi anga kuna funi di kene nye fanfolo la. Ufanflana obe nye kana auka donko chorongo mde tegebe negejuru la auka natayerosi ukuna funi betanye irifi mandenkan sanfe amenyokon soro si san fanflana nka. Sangatan ani flada la nege kanyetan ani wulom la kan kawlak ani fatik
2: Bintou Sissé
1: Nata wula sani doni ambe na wahaklina wula soro awye uluminu jibi kuma be awbulu kene kan ame soro ka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye gani ni beche la silibadu Senegal iko farafina jamana tokono ni wakati labauna kenyere ye chekeda ubeka ubli ka chaya minuka baraye nuka baraye kamoko ka su uka barake yoro nuka bulu fin ulakana nazarakana societe privée de gardinage ibuka lakana barake la uye yoro chaman daula iko waribun banku chekeda walima moko ka asigi yoro la uka bara nafaka bun nga lakana barake barake la ninu chaman bugu dama kasi akuteka sara uka cheka da ofeka nye awasira talabo udouma akala silifle
9: ani joro mikakan ukadama kadakan andebe ulika joku mfoloke yani polisi ni tasma fagala ukana
3: Mohamed Jagoye yoro koloshi la ye ni ya san tan duye aya damine yoro koloshi de la folo sisan abe bara inke baga uyere di koloshi ashibe san binanna aka fola ko bara in makobe wali nyumandona janku adonia seben bi mamunu bulo.
7: Bon monsieur c'est bon.
10: Quand l'agent est fort,
9: yoro kolosi baraba ka barado aka saraka ka jatenne naka barado nyaye ukabado baraina ukana to mauka do ala ka sabuke ko wari bubulu ubanga barala gosi ambulu
3: do ba fuma vigilou do fene ba fuma gardien ube soro fambe biro daula pharmacie daula wari bon daula ali mogo ka du daula uka barai yoro koloshi dey ube don uka samara bawu nuka fini don taw de fe ubi ko lakana tikila mogo ina fo ay nin chemi soro aka barai yoro la ale ma son atoko ka fo asiglin fle ka nyeshi sira badoma
11: dans la convention de l'agent de sécurité leur
12: nga barake sebena leur siginde ba kono nga oto labato ambe leur nande ke ka faraw ko ray ko kombe leur tan fi ladike ka faraw beka nga saraka dogo cheke da tigu ka sorota kera fe kuju jamana nyimo ko ni be sarewo tatin dron nga o tala botuli koloshi o kama bingan shugu bebe ke anka bulma dayro fushi tambulo la fasa jekulu tambulo kadaka ni yika sebenki la fasa jekulu ma u biginga bo barala ite barache musaka fuiso ama nyini jamana nyamu ofe ku ko flana an fana ni saraka kambi be se wa biduru fota se wa bioroma
13: nous meritons vraiment des salaires de 250 pourquoi pas 300,000
3: ale tunta kalama yere ko sariya kura do tara u ka barinka ibita soro uri kama abika dama kasilike Ibrahim Pap John Feneye yoro koloshi laye nga ka kon unye akumbe sura siya de la anya sigino sura akabarake yoro la abika jabarani do fle nanko ma video de surveillance shifina kadu
14: juste au passe-temps
15: wati kunguru ni mbara de yenye nebulo ne kumbe sura siya de la niya sanfla ye nga o sanfla kofe uyen labla mbeka sura si den kurata de kono yasa ka segi ka don tuguni ka barake nga jamana tokola
16: servir mon prix.
3: Sénégal yoro koloshi chakeda société de gardiennage dakilin doninte amé domine ikobi onata be barakela nunu tabaxaw fenem beka lanyini yele makadu koula el hadji soknaye firike yoro bado nyemaye yoro koloshi la sabadi babulu.
17: Le métier de gardiennage c'est un métier un peu sensible.
18: Yoro koloshi e baragelenye uko sara kote onka buluka ambe wardi chageda tikudima ulu de busara sani neka naya ne ambe ku yoro koloshi la do anyini ka suyenike ka turuda sara dogoya ni barata bulu dombalia ku obeye gele yae anyerema nini saria blara sinkan lala obe anfele ka baran waya angulu ukala ni barata bulu nyumana anika dofara uka saraka obe se ku lafia uka barakono
17: à faire ce métier.
3: Sénégal wasa donka ni saria kura la nyini ka koloshi li bara la kana a follow e ka chakeda krenkreni sigi mimbi bara in tabulu koloshi wala sa bara saria ka labatu anyema uko ka bara in chakeda dayele li bla Sénégal jamana kono don doroma waka bara in dunya seven jaguya yoro koloshi la ubeka
19: Awa siraka la selibade tundo nsisa amena uhakili na udelami awye uluminufobi kumabe awolo keneka maimuna sana ubuye uludo otomo ufle
20: Ibola kona kufrof na abola kongo kile nifekana kana problem na ila ambedala ya oni malo kongo ya ta jangro miso na nyasisi le madina kono e jamana like watibe kwe mwe kontanu meka kibiru abon kongo koni ni kongo mrabagal kono mafrake kaloja nyare lala Aura ke moli tintino kame segata la kasganka dunya basikala le kanka nyesu kongola basé ala ebola fene ebola na fe coronavirus ko fene o bena la silakile ne kakana ike bekaya
21: ni bana yele matan laje kendo marabao bi uka degruta me adoti bolike me miya ke banani re taraka buluda akira kuma mo konga somo banani ma do yano ka somo banani ma akira kuma ataraka buluda ngaba me marabao fona be misir minunta wati dora odoti bolike de akum bayre population ire le famba madam marabao ka kumana ni marabao misir minunta banan nuka a chama be population ti ijo ojo yorora ka dam marabao ka degre nu ko fe
22: para fina jamano dango kongo ebola sake zake semestre basi uko duni fem fana sabe ebola nat sabe bana kisedo sima ita do moncho alkela okoni nyakorma tele mu bara dron oke doktoro ka domo ka dumuni fe ka walma chera bi anga dumuni fe bibi na be bana suya chama sika mante bana mu jogado
0: don amra e brat mota ko ngol jamana non kan mot ma kelo mana ke su mana bo wi suuf de kon kon yoro be o tul ka di pon kon ba kasa o tu che golu dingan ko dingan ti dunya ka se o no ne fo no ko ka ko wi se nto fo e bolan ko ti te kelo de kelo parce que femi ti ka jamana ko kana fo ti te fa nya me bon do ere ko ali ko ali e porna na ko ti bala fo me ke no si la na bala fo me ke no mai tanu di e be sa galon ti ka bala ko ke ko bala fo ke ko ti ta rawa ama se ka jamana kono e ma yi ani kente kilente maisa no do ko buna ka bo ora kwa tina ya maisa no ufala fule nike e ni ya fule maisa no en 72 73 mena dit ni e to ko ye rouge lo anko ko nyoni ani na dinya kono ma na mali burkan niger ayu mo dam fo kan fero dan taro me bine bi to bi gana bi ko di voir bi senegal bi la guinée bi mourtanal dinu ba en france ken ko no lui muna mo du ko nyu soro o kono 40 li kono na 72 73
19: maw hakili jigi anga kunafuni di kene nyimba kuruba dola malila sanja tekwale binkani ko kunu marabaha uye jiagu ya sokono sigi bila sinka maranyina obedabo su nege kanye mugani inflama na temeni sanga bisabaye kabla sokoma nege kanye worola la nini yeka lakana fera ude kulu griya oyerola au bola ka hawa siraka nyefoli usoro ame kene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye oyetalike sumaya bana paludizmu deka anka jimukan korolendo ambe sigi o minka obedan sigi kuna kuli di kene nyifan flanana achoro ngomde tege tumbe nege jurula ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kilina au niche.
7: Kene ya jamuka
10: au beka jamuka milame temenendo
2: bintu sise
19: Farafina, achesiri ukoson, sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala, mwogo minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolomvla kemesarala, adinyatomba kene yako bolo fraka lanyiniye, sumaya bana mwogo minenta ni aminu be fatu bana nyi ukoson kase pi konontoma yani samba fila ani bisaba, alamemba kau anka ani dogo kun kene ya jimukan babu ye talike sumaya bana anyakurotike ferewu ani afuralike chogodeka, wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madame Zainabou Kabade bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren kren nyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue madame Zainabou Kaba ambi foki wali nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kenen nyinka
23: Ansoma, kanamasi.
19: Nsira.
23: Ala kanabasi kansila.
19: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madam Kaba, sumaya bana ireye jumanye paludismu.
23: Ilangi ninkalidi ya ranye. Sumaya bana before mima tuwabukana paludis. Kiankaruli miyebe minala. Akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaruli kuni, mendi semata ankala, mendi sipasila. Ujiankaruli. Kunye na kunye kamo mina nene vi follow bi mina ida fute ku nene yeni la vi ukusa abafang wa kambara kana kusumaya aski nene vi di mina apre fari bi shufi apre sa utoli na la ulu piankuru li kunye ni samaya bi feta du ayo mwolu se la kusebe
19: ofa muyala madam Kaba ora mwodu mbeseka jumanke wala saki yere lakisi sumaya banama
23: Ikuminka ponya minka sise. Ale kuni ndise kamatanka. Matanka linyame yala uli kasi stanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyoka jankuru toli king. Kabanka na isi mwakene maka nka ufana nki. Sateka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minkenei. Ukuso bana ulise kumina. Donk ale masorona. Susul lakini nefe. Donk ni mwome asa kajankuru ni matanka. Kuye si stanke likoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
19: Ofene famu yala. Asisa madam Aja Zainabou Kaba. Ameta anlame bahanye haklina anlame. Anka babu nyinka kanyase gima.
24: Mwene be ambina nane fuyite ni noko ninte. Ni noko be yoro yoro. Susu be soroy. Ani susu kudombe. Pali be mwome naka alekina nana mwore kindron abamine. Nuba fe fo pali. 2010 kɔnɔ a bɛ kɛlɛ fo bɛ ɲamato ninnu kɛlɛ k'aw yɛrɛkɛ k'a bɔ adamadenw sen kɔrɔ an bɛ laɲini kɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ u bɛ jija ka dugu ninnu saniya ani dugudenw bɛɛ.
1: Madam Kaba I bɔra k'an lamɛnbaga ɲɛ hakilina na mɛ yala olu fana ye fɛɛrɛ ye walasa ka palu ɲɛkɔrɔ tigɛ.
23: An ka mɔgɔ min lamɛn sisan a ka min fɔ tun y'a ye paseke n k'a fɔ n tun ye san kɛ kɔrɔ. Sankɛkɔrɔsigiw ye lawulila le ko soso kana i kin mɛ mun ne y'a kɛla soso ye to la an na minin dɔ ni nɔgɔ kɛra fansi I ko maan balima k'a fɔ n y'a mɛn sa ni nɔgɔ kɛra fansi surtut ginɔ soso ye developela yenɛ soso b'a a kirisiyaman b'a la yenɛ k'a late a be siyaya donk ni mɔgɔ min y'a fɛ ka jankoro ni ma tanka n'i ka sankɛ siri o ka ɲi mɛ min y'a kɛla yɛrɛ soso tɛ don bon kɔnɔ fewu o le ka yɔrɔ lasaniya surtut sutura yɔrɔ an b'a fɔ min ma ko latrine ɲama bɛ lafili yɔrɔ mɛn na ka ye na saniya ka jinɔ mata lumala la mɔɔ si kana sɔ denmisɛni bal bol bila jinɔ wurila komi sama barate jinɔ t'a la sa mɛ jinɔ min sini a tɛ borila paseke alolu bena kaliden la wulu le kɔ kan soso ye developela yɔrɔ lerɔ ji mɛn tɛ borila ji mɛn sini giri a bɛ developela wuri a ma tan ka gwɛrɛ fana ɲa ye yen dɔ komi ni muso kɔnɔma wara hopital an na jamana seyaman kɔni guvɛrnɛma ni ye u dɛmɛni ni kɛla ani bayɛru le y'an dɛmɛna ka sɛnkɛ la tala muso kɔnɔma bɛɛ tɛ paseke den be be sɔrɔ sisɛn kɔrɔni soso sima kin kɔnɔ sumaya jankaro y'a la paseke sumaya jankaro tɛrɛ baa la donk baa ka jankaro nin di denyeri ma donk ka sankɛ di muso kɔnɔmal ma muso fenfen n'a wara IPN na consultation prénatal muso kɔnɔma kuɲe ali be sankɛ le ta k'a di ma a tɛ sana i di sankɛ siri kunna o kosɔn jankaro tɛ muso kɔnɔma ma sɔrɔn i n'a ka den mɛn sɔrɔn donk sumaya jankaro tɛnala o binina.
1: Madam Kaba yala an ka jamanaw kɔnɔ o pikiri be ye mɔgɔ be se ka min ta wasa k'i yɛrɛ latanga sumaya bana ma wa.
23: O pikiri so ne kɔni m'o lɔ i be pikiri min ta k'a fɔ n'i be ka pikiri nin ta o kosɔn sumaya bana timina hali ni soso k'i kin hali ni jinɔ y'i lamini nɔ hali ni sankɛ t'i kunna ni de bana pikiri nin tara k'a fɔ ko sumaya bana timina o pikiri su tɛ an fɛ yan fɔlɔ kɔni mɔlu kɔni ye bati dolu ta la min b'a kɛ n'alu bɔra jamana gwɛrɛrɔ a tɛ ye yɔrɔ mɛn n'al nara na jamana kɔnɔ n'a kalu mina kana wara a kana juguya paseke sumaya bana ni ma dɛri kalu mina alu ma dɛri soso kali kin o kɔni prévansiɔn ye ye minw be bɔ yɔrɔ gwɛrɛ kana minw ma a la kɔni an min ya lalili kana mɛn gwengwengwengwen wole ye prévansiɔn di ka ko kɛ ala ko soso kana se i ma ɲa mɛn kan.
1: Yala pali furakɛli be se ka kɛ ni tubabu furaw dɔrɔn de ye wa ninnu fana be se ka kɛ n'olu ye wa an ka farafin
23: e ka lɔn an bɛɛ bɔra an ta village ka kana capital kɔnɔ hali ne min ye ni n dɔ manina ma tɛrɛ n tɛrɛ be ka n na ye a b'a fɔ ko ka kasiya sira sirabulumisɛni ne ni k'a tobi a kunani a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma n na b'a fɔ sɔ ko ka kasiya sira tobi ko ka i min ka i kɔ a la o biyɛ ka i wusu a la n na tɛrɛ o fɔ la mɛ e ka lɔ dɔtɔrɔya la danni ko le ka a b'a fɔ min ma ko preuve scientifique an baramɔl be min fɔ k'a fɔ ni n'i ka nin kɛ nin di kɛ ten mɛ n'i le ma o kara i le ma o recherche kɛ i ma o preuve sɔrɔn k'a fɔ ni ne nin di a kɛ boma anw bolo k'a fɔ ko farafin sira be ye min be se ka mɔɔ furakɛ n'a ka sɔrɔ ni sumaya k'i mina n'o tɛ caman b'a fɔ ten mɛ an koni be mɛn conseille o le ye i be se k'a ma tan ka ɲa mɛn kan n'i do si tara k'a fɔ o bɛɛ kɔrɔ i fari man di la ka wa centre de santé la.
1: O fɛnɛ faamuyala halisa an be taa ni an ka ɲiningaliw ye ɲɛ. Madam Kaba tuma caman na an ka jamanaw kɔnɔ ni samaya donna a bɔ fɔ i kana dumunifɛn dɔw dumu dɔw b'a fɔ i kana mangoro dumu dɔw ka b'a fɔ fana i kana nɔnɔ min sabula k'a be sumaya bana la sew ma yala a b'o cogo de la wa.
23: A ye fɔla yɔrɔ bɛɛ a ye fɔla an ka mandenjamana yɔrɔ bɛɛ afrik bɛɛ min dɔ a ye fɔla ko i kana mangoro domu paseke tun y'a le ni sama sera sumaya bana be juya mɛ an k'a lɔn fana ko kɔnɔbori jankoro fana be juya b'ale ni sama munna an b'a fɔla ko mangoronkɛnɛ kana domu sama rɔ paseke an k'a lɔn ni sama sera sumaya bana nin be juya ɲamɛn ka kɔnɔbori jankoro fana be juya teni paseke mikrɔbu be se k'a si mankoro na an na mankoro ne la exemple tani n'o tɛ dumunifɛn fosi n'i da ta a domu i m'a si ta k'a ma tobi i kɔm mankoro i kɔm salade i kɔm tamate i kɔm kɔnkɔmbre o bɛɛ dumunifɛn fɛn fɛn n'a be domu teni a tɛ tobi sama rɔ a ye fɔla wole rɔ ko kama tanka muna ay fola ko kama tanka ni ka fo mo me yete ni kara saladi da muna puyes ka funa leta ka ku ka panka masana ku gila sunya ku la sunya saba apre ka keta sa ko na ka da tulumo kini kala pozi kini kala kom aloni ko mol pisela u kela e ko mi afoni nya menka ku ko sonduliya fola ko ka amatanka e mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wuldumu olu le bese ka kɔnɔbori jankuru kɔnɔ jimi ni kɔnɔbori ni disanteri olu bila mola sumaya jankuru koni ale soso le b'a la taama jankuru tɔl ni kɛnɛ b'a tɔl tɛ mɛ dumunifɛn fosi n'a tɛ tobila i komi nɔnɔ n'i ka nɔnɔ ta i b'a so dɔrɔn k'a min a tɛ tobila n'a ka tɛrɛ a tereteni ɲamɛ ka ubi a sira yɔrɔ mɛn na a ma datun bɛrɛbɛrɛ den kɛndɛmali k'i siala olu be se ka mikrɔbu k'a la olu be se ka jankuru bɛrɛ bila mɔɔ la mɛ u ni sumaya bana tɛ kelen di dɛ sama koni dɔ sumaya bana a be juguya kosɛbɛ parsk jinɔlu be si sosolu be wara ni mɔlu min protege jankuru be wara kosɛbɛ
1: o be faamuyala madame jenabu kaba an sera an ka jamuka ɲin kuncɛ yɔrɔ la ladilikan juman de b'i bolo ka a fɔ mɔgɔw ya o be se ka olu minw kɛ ɲin samaya ɲin kɔnɔ wasa k'u yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
23: ka jankuro ni matanka wele ye i si ni yɔrɔ mɛn ka ye nasaniya n k'a fɔ sisan soso min be jankuro tala k'a lase mɔ ma a be nɔɔ le fɛ a be jinɔ le fɛ jinɔ min tɛ borila min si ni yɔrɔ kelen a be o le fɛ tuma do lasɔ i b'a ye an na boni kɔfɛla rɔ pino koro na pilini ni pino do ye yɔrɔ rɔ ni ji kɛra pino kɔnɔ a be b'a kɔnɔ dɛ bɛɛ k'u lɔ pino lu denka lu tasakoron si ni jinɔ b'a kɔnɔ tusa kosuw le ka kan ka evite susu ka sankɛ sigi kunna ka si yɔrɔ lasaniya musokɔnɔmalu fana be wa lafa ni sankɛ be daluma purke den min sɔrɔntɔ olu ye kɛ den kɛndɛ di olu ni sumaya jankoro kana sɔrɔ ne be se kuro le
1: i ni ce kosɔbɛ madam haja jɛnabu kaba a jala ɲɛ k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan alamɛbaga foli belebele ye aw de ta ye a y'aw jantumu aw ka kɛnɛya la ɲɔgɔn tɛ aw ni ce dongo don kulomajɔ la ra a tulo be erifi dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o be bamako a kaɲɛ tan ni segi o be yawunde kamerun faba la
2: bintu sise
1: lakana ko kuma an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi dakunna mali la san jatigɛwale binkani kɔ kunu marabagaw ye diyagoya sokɔnɔsigi bila sen kan a mara ɲina o be dabɔ su nɛgɛ ka ɲɛ 22 ni sanga bisaba la k'a bila sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 6 la laɲini ye ka lakanafɛrɛw kolo giriya o yɔrɔ la hawa sira bɛ ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ sɔni dakunna kamerun jamana na mɔgɔ saba ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka saba wɛrɛ jogi boko haram jatigɛwale kulu ka binkani do senfɛ extrême nord mara la laginɛ kunu sɔrasi 173 ɲɔgɔn de bolobola u ka baara la olu jalakilen don k'u ye u bori u ka baaraw ɲɛkɔrɔ u cɛma komanda michel lama ale tun jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ alfa konde ka fanga dafirili la o bisimila kokura la iko tun be k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurobaw la ko mali la marabagaw ye sokɔnɔ diyagoya sigi kuvurfo bila sen kan kunu san mara la o be daminɛ nɛgɛ ka ɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga bisaba ye fo sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 6 latigɛ ɲi bilala sen kan dɔgɔkun 2 jenim jatigɛwale kulu ka binkani kɔ san sɔrasiw ka dagayɔrɔ la marabagaw ka fɔ la o laɲini ye ka lakanafɛrɛw kulo giriya mara ɲina hawo sira ini
4: se an wula bintu
1: aw sera latigɛ ɲi be sina latigɛ ɲi be san ni a dafɛ duguw bee de kun kan
4: kosɔbɛ o don latigɛ ɲi yɛrɛ tara san mara ɲɛma kolonɛl majɔr usman sangare de fɛ a be adamadenw mobiliw motow ni nɛgɛsow bɛɛ kun kan nka sɔrɔsiw ka bolimafɛnw ni jamana ɲi ci lakodɔnnenw sen tɛ latigɛ ɲi na dantigɛli sɛbɛ ɲi kɔnɔ waati jɔnjɔma fɔ a ko kuncɛ kuma kan wa u b'a fara kan ko falen be se ka don latigɛ ɲi na kuma bɛɛ ni dɔ farali a janya kan walima dɔ bɔli a janya na o kɔ marabagaw be kila ka laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u ka dɔ fara kɔlɔsiliw kan umana sigala mogou ye uka kuna folinda se surasuma. Uka fola latige yin kunye ka lakana sabati san marala. Yemi, jinimye jatike wale binkani ke niya dogo kumflaye. Ose enfe, kele bolo ya lase kulu seraka jatike wale kela biduru nyogon bone unina. Wa, uba da kanfene ko surasi do bone na unina. Ali nu umolu hake kelinfo. Kafara latike yinka, mali kele bolo ka wilika jo ubisena san marala. Kunu ankoro uya lase kuyo mugu jugu fili jatike wale kulu chamanka maren koko dugu na klebi che. Ko kera sababu ye ka chen marifatiki nunu ka keleke mina un chaman chen. Bintu, san dugu nyere sigilimbe jamana yin ninka yoro chama nink jamana yin nima yoro bala. Kadaka ale sera debita dugu chamana inafo Bamako segu animopti. Otabe sira do fene do mimita Mali ni Burkina dancela
1: ini che nyefolula awasira Niger jamono kono kunu es jamono ka wasablun sigila Mali Burkina Faso ani Niger ka wasadin binani ani duru debe wasablun banyin kono o baro benake haklina dilie ani lanyini jonjon kelie kanyishi jekulu ni marabaha ka haklina uma malila marabaha jekulu ni moho Abdoulaye Maiga tumbe tohmala kunu Algérie jamana kono o senfe Algérie marabaxaw ni Mali taw kumana o ka jenyo ko nya sinsini ka to ma nyinkela o ka wahati jan afruku de ko nga politique ko do mbaha docteur Ngolo Jarafe ko ninye ben sira talendiye e jamana filanu ni nyokonche wa ko abike sababu ye ka dansigi Sahara ni Sahel jamana o ka gelela ambalame
5: Kadonka po fenye ni jamana flanye Algérie ani Mali signe commande do gela turu ni donche signe wala ni gela do ran donche ni ben ana petrama ka ben takabulu ni takabulu kurani au takabulu tuku iran fana Algérie gela do ba ale ka ken ka ben ni atenon do no ye Maroc ye o gela langa do Mali ti ye Maroc ayer ma khoriya do sa ra o dan likan ay wa ot ni frugo de Algérie ro Mali fene ka bamratu fena ni al katase mo Roma entre guillemets nama fuma ko opposant to ludo siglem Algérie anga donga fo malitara ni délégation ba demba de animi mu be doko doko nya kala mi fo nya don ludo me sranga pour que aywa fen mo ko no be wala djiku no ke Algérie ni mali se ka fara ngonga ko tala ku chuka mina aywa ni mali de région ko nama fuma ko sali anga donga fo sali de mono fara la no ngonga no be ka bara ke ni de mono sabani ka donga fo Algérie fune be ka tukune pramani fly ni na no male na osoro atama no ya bisika nani no ko yayi
1: docteur Ngolo Jaraka kuma kauntundo on politiki ko do mbaha akakuma kauntala ala laisha do kurefe eni nyado ko kun flanyo honi atlina obeka chaya nega koro sigili kan bololo froba kuma ke yoro sanfe kren krenya la mo minu be muso ka nega koro sigi koro kokoro modo ani minu ba kon ni wale ko mbaha do ye docteur Soare ali be blika jola kabini samba flani mu nintani nduru wasaka dansigi musumani ka nega koro sigila okoson neniliu ni korofoli chama de talaka nyesi ama bololo siraofe aka chesri ni denhane ya koson samba flani mugani saba aye dofara aka wale ukan nga nyinanta de fanga bunyana kateme munkama amba abayere banyefu
6: Nandai, etubero kumwa kema la boloko lika, uwe chini kona na angu mwe imaju la, donge imaju do ubiya, ni Dr. Bo, Dr. Jack, ani Maria Mabukar. Donko, ani imaju nge la se galontala emishona, ore mangan do ulezi. Donk, mwo kele nga imaju, mwo shokera kosewa za, mwo nanguwa enginya songira. Donko, kono na na plaki do kilei, ko goran fana bora kapo kwa plaki mboi. Lakini mbule nko yende saa amfana kwa ayi antena sileke. Donko ya soro donko nawe Portugal. Alefana kumiyaka movement damine. Kwa anji jena sasa. Kadeniyon taka foku kwa konferansi leke nega ki nuklea. Le 22 août. Donko konferansi anu afichi legla kuchari jene fe be. Kafu kwa ambi feka la nini le 22 août yere kake yuna nationali de lutte contre l'exclusion. Donko mwenbe taratini. Donko rinina anko wola erere. Baski anye ya yibene baga bademba na. Ale dobi na fanyere. Kafu ambise ka usuteni jamala re me am kon man suteni kelengele na don anya don kafu mo fam adege ni mbe fe kwenga dabla kwenga dabla ka sawu ke ku chama chama e ka den fitini mine ki poro ka ngoro do tike ka bwala anna fa fuiti denga
1: Dr. Soare ka dantigeli u alebe musumani uka nege koro sigili kele kosobe lagine halisa jaman lagine jamana nasa nyininu besina halisa wala saka kasara to were uyoro ye dogo kun franche nyi namantun wurukutuliko o misinfe mwko bisaba anisaba bonena unina o kumakan tunchayala bololo siraka sirekalo atunya jirako adin aduru bonena unina kasara nyin senfe nga flala bana kaye nila ube furakeli yoro la donka kenaya sola amitola gine halisa mamaji dumbuya ye latiketa kunu kasura si keme ani biulun vlani saba gen kabo sura si ya barala ajamana nyama ya soko nyana bola general amara kamara de ni latige lasi ajapara ni sola aka fola sura si nunu jala kilindu ku burila uka sura si ya baraw nyekoro nanko desertion sarata kamara Komanda Michel Lama be surasi keme ani biulum la nisaba ni nuchela.
7: Michel Lama tohoni akagia ufoto ukarila kusebe Alpha Konde ka fangada frilu nila niya san luluye ufangada friminara mamadi dumbuya ye fangala aka ugia ukan ibe Michel Lama ye ama sirilendu nkurunkise unitafo ula mombili kononi Alpha Konde sigilenye ako wakuna foni ya kiamana aloyoro bunyara kusebe gemana nye makoro inka fangada frili ani aminalila sisa aleni surasi kemeni biwuramvlani flaure de genna kubwa surasi ya bara ula bago kuburila uka surasi ya bara unyekoro desertion gamana nyema kanila tiga mbi sinsi lagine surasi ukunkansari ya gyosi mwani nani ani mwani lulu na undeka bakurubala surasi ninu nyangirata ubebo gamana kelebulu mbulu farra kiama undela gamana kono misali la force spéciale iko Michel Lamayere batayon d'infanterie do surasi u batayon autonome des troupes aéroportées bata surasi do ani ware ufana ukani ngeni mbe farala tiga uni yeremani ukan surasi ya kunda kabini fanga da frinkera Niasan Lului.
1: Sarata kamara ka nyefolu Senegal saria sumba kolshili kitibulu ye jodi marabaka jekulu ma o mintu nye sosoli sebendu tarato don temene ka kanyini wasa bulunka saria nyebla doye ka lanyini sekeseke lukulu do ka sigi asinka wala saka musaka fon spesio minube bila a jamana kuntigi marabaka jekulu nyema ani wasa bulun nyema ka buluka ka la kolshi ani ka don yoro don bi klega nyina saria sumba kolshi li kitibulonko son tesekake wasadionka asaria nyebla nyima otun saria sinyintun kokoroma dona kosobe pastef wasadingfe
8: RFI
1: Kamerun jamana kono mo saba nyonde fagala boko haram jatige wale kuluka binkani do senfe extreme nord marala mo saba wele jugina wapo gutigini duru boko haram jatige wale kela wi ulufana jago ya mine binkani wale nyinkela asababu ye ka turu dugu kalanso do fana bela tinye mara kele nyinkono lale shodu kure sere ya ula ako yere kela asurode
9: Boko Haram jatige wale kela nununka binkali nkera sufe nege kanya mwa anikele ntamele nkoni sanganya bisabadiye. Jamana inkuna funindi gafi chama anisero uye ode sebentia. Uko kako kera manduri mayo sava marabolo defe. Sero badakan ko jatige wale kela nununka metaka mwa kemeduru nyogondela. Kusele ndugu kono kuye unyesin jamadaka yoro udima. Keren keren yala suku kalanso anisora sidaga. Ko Boko Haram jatige wale kela uye uyoro nunu jini anika sodo ufana chama jini sero ukafola. Mwa saba kuludeka saya la kudona folo uchala sora sikili kafara oka mwa sabafana jokina anika bugutigi ni duru jaku ya mine ufe uko sere nununku jatige wale kela uye kumasira ufana tige umimeka gelea doni watina telefoni chula mwa nununka wale madan maluri duguma sere ukafola uko ler damadwa uko kubuko aramiye aka wale jukuke turu dugufana la kuye sanganya bisaba nyokondi keyi mugufilila kafara bulufe uncheni anifaka luka kubinkali wale kela nununtara nibalu anibaka ufana chamanye Kakenya nanga kuna funi ya soro leunye kuboko haram mwogo nununye kalandi nchama ndifana jaku ya mine ugani binkali wale nsefe. Nga kulakana tigilama ukoni sira kenekan kajati mina uke anika lakana fero oblasenka.
1: Mlalaisha dukure kani nyefoli udebe dansigi anga kuna funi di kene nye fanfolo la. Ufanflana obe nye kana auka donko chorongo mde tegebe negejuru la auka natayerosi ukuna funi betanye irifi mandenkan sanfe amenyokon soro si san fanflana anka. Sangatan ani flada la nege kanyetan ani wulom la kan kaulak ani fatik
8: Bintou Sissé
1: nata wula sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw jibi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kɛnɛya jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ laseliba don Senegal iko farafina jamana tɔw kɔnɔ ni wagati labanw na kɛnyɛrɛye cɛkɛdaw be ka wuli ka caya minw ka baara ye n'u ka baara ye ka mɔgɔw ka sow u ka baarakɛyɔrɔw n'u ka bolofɛnw lakana nazarakan na société privée de gardinage i b'u ka lakana baarakɛlaw ye yɔrɔ caaman daw la i ko waribonw banku cɛkɛdaw walima mɔgɔw ka sigiyɔrɔw la u ka baara nafa ka bon nga lakana baarakɛla ninnu caaman bugu dama kasi k'u tɛ ka sara u ka cɛkɛdaw fɛ ka ɲɛ aw sira t'a labɔ u dɔw ma a ka laseli filɛ
8: ani jɔyɔrɔ min ka kan o ka d'an ma ka daa kan an de be wulikajɔ kun fɔlɔ kɛ yanni polisiw ni tasuma fagalaw ka na
11: Mohamed Jago ye yɔrɔ kɔlɔsi la ye ni y'a san 15 ye a y'a daminɛ yɔrɔ kɔlɔsi de la fɔlɔ sisan a be baara ɲi kɛbagaw yɛrɛ de kɔlɔsi a si be san 40 na a ka fɔ la ko baara ɲi mako be waleɲuman dɔn na janko a dɔnniya sɛbɛn be maa minw bolo
8: ni yɔrɔkɔlɔsibaga b'a ka baara dɔn a ka sara k'an ka jateminɛ n'a ka baara dɔnniya ye u ka ba don baara ɲi na u kana to maw ka don a la ka sabu kɛ ko wari b'u bolo u b'an ka baara lagosi an bolo
11: dɔw b'a f'u ma vigilu dɔw fɛnɛ b'a f'u ma gardiɲɛw u be sɔrɔ fan bɛɛ birodaw la farmasidaw la waribondaw la hali mɔgɔw ka du daw la u ka baara ye yɔrɔkɔlɔsi de ye u be dɔn u ka samarabaw n'u ka fini dontaw de fɛ u b'i ko lakana tigilamɔgɔw i n'a fɔ an ye nin cɛɛ min sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la ale ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ a sigilen filɛ ka ɲɛsi siraba dɔ ma
12: Dans la convention de l'agent de sécurité,
13: leur nga barake sebena leur segin de ba kono nga oto labato ambe leur nande ke ka farao ko ko ko ambe leur tan fi ladike ka farao beka nga saraka dogo cheke da tigu ka sorota kere fe kuju jamana nyimo ko ni be sareo tatindron nga o tala botuli koloshi o kama bingan shugu bebe ke anka bulma dayro fushi tambulo la fasa jekulu tambulo kadaka ni yika sebenki la fasa jekulu ma ubi ginga bo barala ite barache musaka fuiso ama nyini jamana nyamu ofe ku ko flana an fana ni saraka kambi be se wa biduru fota se wa bioroma
14: nous meritons vraiment des salaires de 250 pourquoi pas 300000
11: ale tunta kalama yere ko sariya kura do tara u ka barinka ibita soro uri kama abika dama kasilike ibrahim pak john fene yoro koloshi laye nga ka kon unye akumbe sura sia de la anya sigino soro aka barake yoro la abika jabarani do fle nanko ma video de surveillance chifina kadu
25: c'est juste au passe temps
15: wati kunrunin bara de yeni ne bulu ne kumbe sura sia de la ni ya sanfla nga o sanfla ko fe u yen labla mbeka sura si den kurata de kono yasa ka segi ka don tuguni ka barake nga jamana tokola
16: servir mon pere
11: Senegal yoro koloshi chakeda société de gardinage dakilin doninte ame domine ikobi onata be barakela nunu tabaxaw fenem beka lanyini yele maka dokoula el hadji soknaye firike yoro bado nyemaye yoro koloshi la sabari babulu
17: Le métier de gardien c'est un métier un peu sensible.
18: Yoro koloshi e baragelenye u ka sara kote onka buluka ambe wardi chageda tikudima ulu de busara sani neka naya ne ambe ku yoro koloshi la do ya nyini ka suyenike ka turuda sara dogoya ni barata bulu dombalia ku obe egeleya e anirema nini saria blara sinkan lala obe anfene ka baran waya angulu u kala ni barata bulu nyumana anika dofara u ka saraka obe se ku lafia u ka barakono
17: à faire ce métier.
11: Sénégal wasadion ka ni saria kura la nyini ka koloshi li bara la kana a follow e ka chakeda krenkreni sigi mimbe bara in tabulo koloshi wala sa bara saria ka labatu anyema uko ka bara in chakeda dayele li bla Sénégal jamana kono don doroma waka bara in dunya seven jaguya yoro koloshi la ubeka
1: awa sira ka laseliba de tundo sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw wolo kɛnɛ kan maimuna sanugu ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
20: i bɔla ko nin na ko fɔlɔ fana a bɔra kungo kelen ni fɛ ka na ka na porobilɛmu na yɛlɛ an bɛɛ dala yan ɔ ne malɔ kungoya ta jankuro min sɔrɔna ɲɛsisi le ma diɲɛ kɔnɔ e jamana le kɛ waati bɛɛ ko ye mɔgɔ kɔntanine ka tujuru a bɔn kungo kɔni ni kungo marabaga kɔni ma furakɛ ka lɔsa ya yɛrɛ yɛrɛ la ayrake modi tintuna tame segata la kasganka dunya basikala le kanka nyesu kungula base hali ibola fana ibola na fe coronavirus ko fana o bena la silakle ne kakana ike beka ya modi tintuna tame segata la kasganka dunya basikala le kanka nyesu kungula base hali ibola fana ibola na fe coronavirus ko fana o bena la silakle ne kakana ike beka ya